tiyak dangang ngi ko dand radio tajelu solde jira salafia bola jiri jingen won ju chantal kem kujiant atu awor sejina chike o to klarang yagna ra ke ri mandang na ra kem kujuntla yanga ka woy ta a turgiran ka te liang ngar ka dai de

Dosere no karuna trajo chatla urmat la wal ma clear di baja tibe doboge urjon jor tu amtar urna soa mai magaden ga fatme malato ye koden fere na tinse chuhiki alfred asara be jaktin se ferwan renda din hen bay gun ka ko taydan je way gorjon bin bil mai dogo sai so mo sai lo ay tiban man bin mutana gagin sala hi jaknda ka reno no to way do to are guilty na ti dapa faja kenwa nam se dili ngidin blamwa and wi chu higa fret tas mo tin kayne do ay kan jone jare

kike debe ni ke masa non kafi ka ni ke suban zakais ka le siaba ka de devant tiga so pele tame usman yuma ni ga hide chanam ta khadija katisu ka ni hide jertu si non kafi kike debe ni ke segan non kafi ka en kaske la barafi na khatma ga tigana wala barafi na khatma ga tigana danje onga ni ka porta kamata en bum na khatma marshal mamad idrisa bi itno khaira me fula ga nga tame samulo sela gulo vokno fi bank mondial la en si en me fokmama ru fitu da mol da fa da wurata la gulo ni fi nina wa ga ngudo fitu na da ni si sa suma na khatsa ma ala ga ngudo fitu na da la ko la ni fi nina nga ni ni si manga ga vultu mo kha en ngun si kal de si gyo kha en ka mat ding arfata ay mol de fi ka mat arfata en si la mol kha en ga la ni fi ngom na fi nina ku ta la lam ni ma ri ir tay din ga ni si la ko la nam ga ni awa ga en kamat na ga pre ministre na mga mo ngol fi gom ni fi na ga ta ambassadeur ali mahalina en na me fum ga en de fa ren der wede har wede ka ministre de fi na ga de fi liberia ta jun banati de en qaf ta cha de ya la sara peisolov ni anti awa ga na e rugete ma ga tam pre ministre nga en si ka ga la ngolo ga banati ja na ga de cha ti na ga de fi liberia wa hendan gane wen lopne fi fituna da ngol da fina da wura tan la ko launi fi ninga fat ken kamat ngar fat ta ken ga far ngol fi jamen tane wuri fat ne fi fituna ta gane na me usem de fi bum na da prime minister ali mahalina na me la ko ken ngol ke sama ngulo mana cha cha ga en gu fituna ta gane ko bol ngor mani si bang ga ngor bang ga la mongulo ma luma la ma gut ku la ni fi ninan gane na me prime minister ne nam lawa hamda la lalani kay na gadu fetan la hamni si doni ma gijan in fi thamana laqlaqi kay mom de finina le bo thama gutkude lop na malumi danina kay nam lawa khana na hamda la wa kay la na gadu fe uran dan gen kafkan la lalani fa ma yuma lanina gen me kradi ani kradi gen nay non qafi kay ne surat na la humay to humu qayn kay launu finin kay lek mom do ngom dige mge kafi awa qayna me prime minister ndala ngol longa garma yalmal lalani bzama ne wuri gura la qinta da bzade bri macha do kidit kay ne len kaf kay ngi gutu ma kafi ala qayn na marayno kray ga ninan kay nen kay fama kay mi nga lodi ndala lalani ne la kay ga berwel may garama yalmal len lum do lidige me la madumi funum do berwel la kay me gudi ngol longa ni alena mna liani mi fama alena mli lidige ngol longa ngela on fi kurjuta kurjut kay nay choewa na qani kay ndala in fi lema kay ngom ni fini nal mi kaf kay nu fama may mi fama titu alo di bu nage awa kay nam de go kay ngula on fi ni na kay hamdala la len ni ngay ni bu ciam du goet ka an mi fam nga ko dine la ri doktor sama min ni mala li nga lin sa si glo mi gen kaf kay ni ni launa ni me gudi ni na masina mi sin nan chan he kay gar yal mala nam sa wono nay ramala nam so so gi wa li nga li jam kal chap kili marane me gudi ngol non gay ni gar yal mala ni sa wono nay ma ngom do ngom dige kay la woni zoom na ko ne zoom gay nan ne sama mo go fol de ra de li nga li ne go fol de ko ne ele choyel ngal ni su ko le dim gadi rasum goy bari la ret me gudi en aninam kani ni nam kan gar yal mala gum gudali masum na kay den kaf kay ne sume ni mi famma awa hen dan gay ni kan ke launu fi doktora kan galma ka en di gudu da kan fok mongol ma fi doktor ma kay skala fi en di gudu da la rende fi la gada laq gaati fuq ma choli so ren ne busadi pretti ja cha ren til karge cha be ren si laqa do e lokmal ni silumna laq wisi gaada ma qul kam he mal fun fiduna digo e gane ka guverna ma ka se gal feni do du da sama yuma la wa salam ma ga tan tali wa hen tan gane kan sum sala ren si ga lile kola fi hatian gane si taria kan chuksisko yo chuksisko ala ni sinesko yalmi kisini si dekam gon gani fokon fi on a peur que fokon fi nakat ma choli zo gut kule sum sala gane garga to ngi gana gane si chukus kan helina lina gane a chukun chuksisko gane hen se firina deligan kamada gane ga farma jone fi jamena ke maglo kam gane minam directeur ngol fi on a peur samyumala nasuruddin abakar kesuf na me malfune fituna tugu fuzi manjufta lebo fuzi katta nisi nesku yo kayal makir singo nisi degem goli hena kutkuli sumse kana en me famwa
awa hen tan ga en delegu musem de fi gomne fi na gatma kais kala fi wadi fira ha en kamat chulum da kalma building na ha en amla ga en de fitu da fitu ke ni sela ga en ge loma da buri non so choli non so la ira fi e pina fi guna na ga en dia la fuli loma do loma ke bor da si de da ga en amla ga en ka afuli ga temi sa la reske ga la fi inna fi pina gun le miele ga ni a ni se ko tu si ga je wa ga en ga dina fi pina fi gun asa wani sima pumga awa hen tan ga ni avat la bara vi nakat ka duan tan ga en kalis ken gal ma gudu na ka ka en ruwe da ka en ministre da fi ki dana ka jada ya la alis do le noji na mbai ka en je di ka metre na chure gal ma adrena ka en afa gal fi wadena ka choma na chon ga na la fi tu de de sangulo sa ka es gal fi kalma adrena esum sawo sam fokma fi sa la societe civile fokma hen ma chaja kutkuli na khadfa ya kal fi doktor le bugal fi samulo na chaja jana khaina ka gale ni sa kala un fi kashite fi sana le bugal gal fi kidana na khaina ka gale ni disi genge lenam kaini awa khaifa de wa khala bara fi na khatma gadiga na khain job don mi chigu wa ko alfred kaina me katuglumka ettegari wang nol defi sulukan faraq en gaiulum defi ya

Beria, Yohana Managan, Lungi Chanagasara, Ben Solof, Niyanti. Unigedan Namanao, Daitran Jamangi Kedekio, Yaka, Dimuhem Kedekada, Dingatran Yakayo, Yakam Naramalama Dinganamurgan Namtandamge, Haba King, Akula Par, Dai Dulangaranu, Akula Dulangamroyanga, Dai Dingatran Yajemara, Yakare Joga, Dai Awande, Dai Yakao Lingaranu. Yogo mukulano habara ngede dan jona murugo jabuna ngara ndum ngiyan nge da yakam naram halama dingge kede karanga halnga amai halnga amai ni jan lugu fayda yoy nge dai ken ngi aja yakayo dai curu midi nak mayora undu bni dum nya mena handio premier minister yo dan gona chapolum yo nge kede kada halama halina gana ka dingge kede kada dingge dan nakaya nakam naram halama ka kar nge dran yatal amai ahandu alinga yande ka amayma nduso amaya jana wigo amaya kulgo kede da ndugo lungu da amaya jana ko tala de lungu nguta jana wa kulla lungu da yidinge kede kada yo na je marna kamnan re premier ministre ko ronaria ka ni gadan na kamar ginga ake migo da kan ni kakar ya tala mo yo ya tal ka kan grama ya ake ndraw do gre da migo ngi kulla jamino yema gade da helay da ya dinge kede kada helay ya da ya dan mangu da dinge kede kada nga da ya kidanga naro amaya se ri dinge kede kada nga tuir da yonga yo yema gade helay dan nga kallinyen da ya yema gade da ya dan go hi helay gade ni jingala gade migo na dan hoira yo nga da di nana se a chono da ndraw do ngro lu chada ko la nga lu singa amaya ko ran ma kulja di singi yo froge te ko kulja da ndraw so yo nga da di na chege chete ni ka ka dama ya ta lu dingra ya a chono ya ta lang yen ki derong kam ga ha ga du ki fi akyo yo ronge dai yo inga dai dran ma dingar nga hani ngar nga ju ga yan yo gada mi aji dai ndra so akola yo inga dai a chono aji dingra nga dran ma ya ta gar kar ka kar ga kula ngra ya giri aji di jre dinga dai dran muro guru ngi kede kada nga dai ya yatal nga dai ya hugira ha ga benso ital yo dai chubu han nga dai dinga kede kada nga ke ganda ama ya jumno budu gre dai dinga dan na chaga und kawlinga nyo koronaria aga dai nokta ngana kiram yo dinga dan na chagyo acha mayo hala dan mo manga akulnga dai a pigudo mutano kuromnogo mutano hore kuromnogo dinge kede kada fodo kombo ire fodo dinge kede kada fodo enni kirenga guro dai dan manga nudugo gre che migo unga drani kulga kulo bare manga judo yema inga bolindo dai ille amay draga naw kamuro gan ci dengu ge mandano dai ama yo akulan taraso ngre lu chada kulan manga gede dai ya dinge kede kada miyo yan kite suyu amay ngrado dai manga itu nga yan dikida ngarang suyu yo inga dai dinge dan go na chaga gede ci dinge kede kada nga akul yo dai dam nugo mani mata bano yo inga dai dinge dan na chaga yego habar ragete ngede danyo churu migo ngo wana ikol lenga hada yadra na wana ichal kide kai kule stagiaire nga halama hi kul awunde da yi charanga onape office national de pro pour la promotion de l'emploi nga da yi charan nga yedu ga migo kire kadang ichal ay da nga rende ichal kide yo yo nga da yi churu nga kire kada yaju yerdan nga da ya dingaran wana herer dran yaka ga yi chala gre ilmu nga yaka yi chala ku ngra yo da yi churu yake migo ngi kire kada nga bala kide yo ga da yal ga yi keran kire nga kire kada dingaran yaka yo da yol gre dran mo mang ya yi gre yana kide amay gre kire kalkal dingi kire kada yo dingaran nga dai dran ya chagyo chomnong da ya chapol migo he jamra dan ki kire kada nga hala hang da ya yela lagwa nai angun ki kire kada gra jwa na kul debu yo rong dai dran go ya chapol dan ga yer dan awon do farsha awon de commune nga premier arrondissement gre wol ninga dai dran na ya lyo lunga kul dai directeur go na pe lunga dan mong dumon yo lungi chana nusra dina bakar kesu yo dai dan ga kul dumon de chobo na na chejuga migo ngi kire kada yo apa mer nga commune yo gre dai dran ngi kire kada yo ga yan go migo dai ya ngi chal kire yo dran go yeri yak maran ga dai ya wana ngi kire kada yo tada bai gre yan de wana ya ji akul yo go habar ga te ngre Danyo dai namuru go lungi changa delegue general du gouvernement auprès de la province ngwa ni firang dem no ngam chan nagwa gouverneur yo dan go nan chobna ngan kete churu kwadra on di bulletin na chapolum yo nge kere kada aga unda mag nge hal nge dai drango ite dabai wanai nge de dai ya hal nge yande bara aji ille bara wanang kalmai ngraya nga ga menaram halama aga du ci haga rak nge halam kolalo yo dai danyo habar nge lungi changa Muhammad Salih Umar ngnaru yego habar gite ngere danyo churu go dran go yan chumna ngara ngete aga umna fodo dai
fodo di awunde day dawla ngam no yo day ministre ngi am nga do ko li ministre ngi day fodo nga haria yo da ma dulu lu gal yor day dal ko la wunde day dawla ngam no cha di am ngi ha fodo gen ngir ngi cha daga do le no ji alex na mbay yo dal do ko la wunde adre ga da cha bonum yo ngi kere ka da ngi cha ki de a da ga yan yo yo da cha pal nan ga dranga ya cha ngu ko te ga di ngi kere ka da yo mi ga ngi kere sha ngi ko la da yo nga yo la ya kam naram hal ma di ngi kere ka da hal nga dran yo kol ga hal nga day dran na di ngi kere ka da en yo hal nga day dran go yan ga yo go ga ta bar ra ga te ngre dan yo namru go churu yo ka go do mo a ko le ro o na ma na ci nam ga ndai nam da ya nama di kan ga muni magazan ge kede kada nge migo yukolyo hugire dai hugire magazan di nge kede aru tolor nge dai ya danma nge dai ya milen au nama naki nam gare au nge kede nge dai nama naki nam dan yo awunde dai ka goddum nge masakuri yo nge awunde kya nge dai halam kolan yo kin manma aji litrna ga au giri ga aji talaga gire dai au yo dai nama naki nam ga nan barna nge kede kada yore aide badi kengi kede kada nga ya ni war dai dan nga nama nam gare president provincial nga kula da ngi chan ga di sima nga kulyo ngi chan ga nga hajar lamis yo dai dan nga awun ka wali nga ngi chan ga adum ali yusuf nga dai dan nga nabi habar yor ay daga dai nal namay namu di yo ilan yego dai habar nga lungi chan muhammad umar adum nga nar roy de kam nga habar nga mun yo ko mun lagar no ko mun no cabinet technique di tarim na ka set ayo ni mini ki ga kana ga injere wado mu koy mu ragarno.

a fat mai di dogo yamma mbare goro ngana di dewna dogo yambi namba jogo de kale hulle namba sidi de te yamba sidi de jewna ki kijira bon ka tani bor mi kali na yamura zema mi jamene tani tokali ya tokeli dani ngadani yambona wani amuli na sumai sumai yamba suwara na cha wan fitaza taika tani a wani toka yad girigi karona muli yamba sumai na ni marechal muhammad rizdebi no wani ni subur sumdanga dukuzna cha ningolo dana nga ngada kole ya mvok mnyaman bank mondial sumana tew te tew hinjunda mamba smaid chata tanina. Asubur suburu ziwa na mhin balazi madaida tazi ya wani taki ni dana sunda za latu wani ni sundiki iritfa na zenenda. Awani ayia giyam dari kada wani arangana ugodi minazini diya diyan vamyamayan mbonin wani vamaymana ngege ngegele na halangwan tew a jeber kama mboni li ngadi inda tata irida. Kadimi. Awani ngoli ministra gina ambasadora la mayo halina wani bur ni til jwe burum dogo yambina karir basari kayu anda. Awani amin fini akoyina wani ministra na mana vibanar kambasi tenga mnyama mbasi liberiada. Awani ni achara ya ni Sara Beislov wani dat mbadi mbaka taitanida. Awani ya zi ya sok boy ni dew ni ngada ni yamba na dana tew tu yamba smayi di chatang vatut kamba si i liberi yada. Awani ndatu wani ladi yamba sani kiandaga itani wanda wani toka lili lika urazi mai minjamene itani wani ngada yamba mbono da. Awana mayamula ni sidi sili dari dira yamse mamulu yamba smayi di chata tani ngoli ministra lumai halina. Wana zin bagtari ladazi bagatua nungole ngade mali suma sumana chuguza voza alida alida na halang ni sumana za tin boze e kazina. Wanina mngole ministra ladiru na minbagano vamede umu arminda na mbonu wani chomu mbonu li ingane na mteo a njun sumuna ngola. Mbona mbona lini mbomu irimbi vama zenena ya mbasa mairichate kile tana halang lini vani famama lihura nde nde nde nde na halang. Wana tekezi chukuza vokozara dinda nbazara ishat ududu wan tatata bazara bubadukina doku hindi nda kwaani yam lindata gika. Wani aranga na bumidi wani mbaktumba na ngada yama tekezi na ati mbaktumba ngada yama tekezi na sumaya sumana za chinizi irize a lidinu wani azana hawa aza ara gudunga jividi in tinbozi kanuhuri mamini na watkamu. Ndati abontani wanda ni sumun fihata ni burumi kalina. Ani vokmi yamana onapu wani haze hata. Ana bozi dide da patiro na zini haze mbaktuma zira zidanji chemo na zifi danwa. Ami pada amina hatleki suma isuma na ngada ya msunda zahara tazu watiwa korvo huri mazimi kakimi. Alinda tani furida liya wana zidingo oluma zongi zinana rah burumi ya vokma. Ni azi njuntazi ya huru almazi mama ni azida. Wanfurida liya nur arundi sumami deo mhurzi mjamene tanur kartiri farshada. Ni mengol mgara ya msunda tanisami ya mana nasura dina bakar kesu. Awana girigi ya mlade kadu wana mhin. Baga sama ima nbahuri mama ni mera mi ambada ni ngolo dana ziazi teng titeng ambada lapfuri mazirikazi da nbahuri ye mama. Mwana ni delegi general li guverno mwana milisu nda ya mandaka di wadi firada. Ni guverno mkona ni buru mkamuru azimi biltina. Azali toka wantoka azalat wanda ni ngada ni ya mdi masina di udan teo titeo azi. Ya mbasa mairisha titani wani azipadati ngada ya mgumi padada. Wanura azimi biltina azidia hanli ni vani. Di masina tuwa ni sama vibak udu mkari. Ngegegele na halangwani pa nguzuna. Mnyama nguzuna wanuwa maimana teo a njuni ngola. Chuchona anaya nguzuna yu. Wayashaki suma isumana chole tama ngole. Awani ni ministra ngada ya mbakmikada. Wanachari ndada nule noji Alex Naimbay. Awani fi urutit matani buru mikalina. Wani buru jedi ndate wanura zimi ya mana adrena. Wani kwa wanda li toka ni kiongolo teteng teteng na huru azi mama. Wani suma isuma na zini irisumu kisa wani toka teteng teteng na halang. Wani huri mama na ministra rati suma isuma na mbaka zini zati nivazuru zijivirina tete tete tete.
alle suma na bakka zina ngola suma zina zuhumma ma arbur ma voni azin bali sunde kazini azia sama na letta humu tani ni yamana purra neje esrom ni mana sunizi aina abon katano na butika ngale na chawana hlegene ngal huru ngolemi wana chiri chazia skola hala wana zan milio ma na bazam kin famen kikisa ni na akidizia awani ni hur suk mongol muhur azimi masa kore na hanje garan hi wudul lende ya te hur azimi mardina bari bawri maman sama imana ngada ni yam sunda ta hawo yam anda gara jer la misa ni yadu malim yusuf wani kindar yam sum udum muna chawana zi ya wan gol tek sumay sumalina ki irizm awani ni delege na ni delevo man ngada yam sundi chila ni yam anda gadi ene didu da fatti yoro koda on sumay sumu ko wala nazi fidi fiti azari wana zihin golu da tek sumay sumana zi lazi ya irtilmi ikari nan bazaday hur wanda awani mal mal vun tokor ima man delege general du guvornu mana mi ha abo mamana samana humde na tetani no yusufa aba nimi suni zain awani kemba wan kemba burmi kale sumay sumana zi bir ba afiya holongay bira a mbadina awan burum ka mun wana zihin fi udusun mazirwi awan kemba ka tanini na chasmay sumana wazuwani ase zihin yahana burumi ka mun wan bak mazida wi a boziana zen bubu pun dok indi yambini na dew jaki bogon kikis ba dukina dogle ani samana ngara yam sundata chugunina mai mana hildade dida ngara yam i mamna ni professeur dumpa mia asmbai nimi di sadirmi tamai ini lahet gikan gen gaga depna de na halas mai sumanu humu na kage de pa huri magam kak me teng ti teng na halam sumu tugu dir bun rulda na lon sami chila sum halal lon sami hida sumi dangai na mi hurje ber ga kaga ya sumun da ka almai vaga a bogo mi sumun da ka kaga na vaga bogo mi kaga depna de de de na halam technician na chuki wa ko alfred am kisogole kolena

bagdi julem aniye aniyinu wawariya baygina libidi ganiya bamusimen ngambira baramusuwan ngambira.

0: kobo anana nan ga kobo iwirni kawlan yan gornu da yan nan bal bal ba bon dindina an limam fi zaluna an kolir ni chom chom chom an zong to limangi ne an kal ga lang ga nu muzaru bay dai kong ga ya muzaru bay dai kong ga bay dai kong ga ya muzaru bay dai kong ga ya mandir bay dai kong ga ya
1: Agitancha ta fida ay prida korom nara ayana mul malora poma ad korong ang amuna ang beawan karmang sera karmang terga noi bawidi ay dati puka bichot kuma da med med med ayana zong mamo tera ayana zong mamo tera ayana zong ma filada I proceed a mature American day.
2: Cher Benjamino, en modulation de fréquence sur 94.5 MHz. Radio Tchad, 94.5 MHz.